0: Umasi huyu Frasine abereenda nyamuhanga a mpokere ewewe. Naho umumuyi uwebute mpo ituka kana ya okubi ububulo obuholo chitongole chikaloroskosho ngano shabandu erido ikai kuna kusibusibu kwa manano ububulo obuholo o unemulangiri kumumuyi uwebute mpo umumi kiribiri baka wanko konene abandu iba ni mwitibwa umumuyi uwebute mpo iba kahula kwa umasi muma o mwana o uitibawa omusele chisengiro mukataki delivishi numutidia mumoyo viki mutoka mbali uitibawa omusele chihinga mukataki mukuna wakabu nkuko nene obula obuholo buno vokala ngerekano muteri tuare e na lubero eyo abandu wakabitu wane mubu ulombe songa bindu iba virikuwa eredo ukula vera muhendo wa sibinywa e nakabu nkuko nene omutaksimene mumana imutiru omukartia kematanda omukumbine e na mususa ina kaholo wa mojarlase akabungkune na wakaraba veri nabo mu batekire ribita okonzera ye musengere buyinga omuteritore na lubero okuyinga ya nalaba muhendo wa sibinywa iyono
1: okomi kereviriei abandu zaidi ya 15 mubetibwe emu ni abavere abatahola me abatakiri tibwa okomukera we 7 abandu 8 mubitirwe okomukera o 8 abandu 5 mubakwire nababere bo batahola lakini ibanaye mutake eriholiwa ijidosie chiuma checha bya mwe hukumu eya babandi abita omulwana wetu omutaksimen
0: naho iyo metre muhendo wa sibinyowe redo echi tongole chikalo kusonzinga no shabandu a tiko nene bakasi mo ko mbana ko obusosi obuto mbanza obala si muna mwikandanga akabonko ko banalule morero bakasuira bushibaka kulembeka mbeka bakita bandu ne rihutalia bandi omu byaswa ebyo tuli mu mwebute muno mutiri twale na lubero metre muhindo wa sibinyo
1: kasima e tribunali e chilasi okubya mu ya nasuira babandi aba babiri ya kuhukumu e UN etukasa babo tuti ngabali akasana sudi nabandi abali akolo obutumbu tumbu nabo basuirawe bawe kuhukumu kasaba na bakalani okubya oyuangaira habari fulani e kahusu babandi bakita bandu kumbesha oterero ko habari esitri ngabali akasana sudi nabandi abali akolo obutumbu tumbu nabo basuirawe bawe kuhukumu kasaba na bakalani okibya oyuangaira habari fulani ikahusu babandia bakita bandu kumbesha oterero ko habari esi ina naso nokeri ama service.

kaluma neri waluwa yikasa iwa tibite lupitali. Eche munawire ngabu irachahu, ngabu wazachi ndecheru tuangata sha indeleshe chahendeche no, etu nemutashaka na yokobe nda naho, e address eyo lupitali, eyu wangana hambandeke, iwa luwa yikasa, iwa hiko hukizeki, wabi hiko hukizeki, pa, neryo iwa, okoluhando lwa mare mbetu, okomwiso ye gudro, dezeme parcele, okolupitali olwa, olwa Dr. Muringa. Momo tatu ei nalia lava, ababiba waka kwa ma, ebe hendebi etuwebi omo, echo mo pili, no echo mo ino mo asubui, nga waza, munalio wa okwebio Muringa kana yako, oko cheru echo mo tatu, kunde Muringa kabina ni mufundisha abando, ebe ndobe nene, omo tatu, mwaka nja abando, nga mwanga tsunga, amalema wenyu, womutu ne shombutro e shomukate kamu ama kanjana bando nga wangatunga wutu nere wabano mugaso omobutunge bwawu shamabye shongoko shamebye sholape na mushangabye shukuru na mushangabye shongulube wangayira wutri neryo iwanganabi wa mabane faida eyo mobendo byawebyo neryo mwakanja amabura bandu watreno. Kwanza eritende menye byalya ebyo ebindu bya webyo katunga bikalya ukabishi wasi nga beke kulabiti lubaluba neryo zaidi sana omutatu mtu nakaniryo kongoko nga waza inyuma na byahalya okomusomo wengoko nale nonga waza wa mabitunge ngoko si angasha ku desevoir twamaka njabandu tutino eritende menye byalya ebye chindu chau vekareka neryo iwabya iwabya nga wamaona racho icha bye chikaji de brillant engoko iyabya nga yikayi kusara kusara ishi wangale tera yukuchi okwa byalya nerukala ngirengoko yikaba sulabo lobolo oko mubere wayo naho wamatunge chindu neri ukamenye bindu byo chekalya andukano moyenga ngoma chikana byeko ni difference omoyenga tu ukana menyutu kwanze ngoko no eyenga nene ni okongo wa malete hipie eyenga ngomukala ngirutu e kweshi hene mukula wa maleta namo ulia uleha yabere byanga yabere lomo omobwa na bulernerio tu ukala ngirutu omumwezimu kund engoko eyo munemulangira bandu bane bakaula yeyi eshongo kweshe munabwire engoko eriluomo umuri yaya chikabya chana anduka wamabe menye byalya ebyengoko omukaransenge zu wangana lya wikabya mabishika tu ikabya bere byangoko esanga bora bando neti karansenge zuru anduka mushabya mukalebya ekaransenge zuru ni tukimayo tutini ni mwezi moya na tutweli tukolamu mwezi moya na dusmen kutse mwezi moya edesmen ya maonera ayo ni karansingi juru okoba katunge shongoko wa mababulia utengo kuyi karansingi juru unalangiri utengo ko eyi karansingi juru ikabya mabya kombie de kilo kutse yakabya yanamabya kwechenga iyanga nabye ngoko nganzeri uliayo iyanga na ulibwa kutse uteli bulia abakale te hipiege kokoheke esaba kale ta kuno mukana langere bakale to omubikare to mweyi ne ruwa babulute kakahi kokunda mbiye ri ulibwa unalangire omo vero venga unalangire chindwa cho abande bakaula yahi omo dusmen abande bangana ulia yahi kwa mfano omo truasmen abande ngananzere ulia kwa mo emwa nere itwe tukimaya omwayen akama byanga kama yanama bya kameme ayu ngana ho mundu tibo andukwa na uyatunge chindu echi omo truasmen wamamu hakako kwako nai nakende itsungira kandwako omo truasmen
anduka dairu dusu mene.

kabya ikabirikanja ngoku tu wamabekaha omundu oyo anasia engoku nakenda yitungirako na ithwe thukanabura abandu musyabye mukakadirisya omundu wamathakola omupango owe mwezi moya kutse myezi mbili kwa mufwano owe syongoko neru wabuthi bo ngathereghula syongoko neru wabuthi bo ngakahanda akakarito kwa mufwano nisingahi omwayene ngoko bakakaletha abandi bakaghula omukatreve dollar abandi bakaghula omudongdekatreve asa dollar esyo nisyongoko singahi esyo ni sapiens neru iwathaghula ekibutha kighuma kwa mufwano kikaghula $30 ekyebyalya ebyesyongoko iwathabuthya eringa $20 naghu yangayoko eringa vitamine kutse esyodawa esyesyongoko ekibutha ekyo kikesyahwamu baba kutse mama esyongoko syaghu sirya neru wakahanda kuthi munaghula esyongoko esyesa dollar esyongoko esyo syamalya ebyalya nedawa esyasengande dollar yamabya esasengande dollar neru wakahanda uthi lino akakoko kaghuma banemughulayakomo singahi nibwa ambu andu kasibwa ambu neryo thukabatheba wamahika eyo banemughulya esyongoko eyi eyo banemuha abandu katsukirye omu $3 eyo ni $3 neryo ithwabwira thubo $3 mughaghulehe kokohisa kwa mufwano mughanainvestirye ndeke $3 fwasa nisingahi neryo iwenewu niwakahanda uthi bo ninalya hikolha omu mwezi moya ninalya ghula yahyo omu mwezi moya kahu kutse omu dusimene neryo iwatimaya mwikazi uthi inje hikendibyahyabi hikesyahyabinahika omu nivu eno ngendibya ngaghula yahyo omu nivu eno neryo abandu bathaminya ngoko iwe ghuli ngoko ambu oyo kabisa okwiniye ngoko oho wiwe siseribulahu unawithe omwanya wabiriyifunza omusomo wesyongoko kandi sibwa mbutu ebyosi nibyebeyi ebindi thuthukanayikolherabyo ghukabya wabisyasoma omusomo wesyongoko neryo ithwakukanja ngawanganayikolhera nebyalya byoghuthi ebyesyongoko neryo ghukalhangira anthuka omu emwa kutse ate omu dusimene athurwa simene wamabya evestire nebindu byaghu birya wamabisikyabyo neryo ghukaghulyabyo kandi musyabya mukalebya esyongoko ngasikanaratha eyo bakanaghulaya hikoko hikahikahirya omukiliya mughuma akakuhikakuhira nga senge kupanda akatsuka okwahisenge akayathunge oghundi akahikahira nga hidishi bo abandi ghukalhangira akabugha athi nayi ngendithunga oko hikoko akaghulahiri nga hitrant neryo omukiliya mughuma amabya akakughulahikokohiri nga hidishi ehidishi eyo ni $30 okomukiliya mughuma naghu nasi ngoko mughanalitha ehikoko kwa mufwano ehiringa hiboxa hisenge eyo ni sengsa bo mukanathabya heyamaholho oko mwanzu ekyo sithuriya nakyo unawithe okuhiringa okuhiringa hikathirisa kutse hyangabya hikathirisa singande basi ngawaza anthuka oko wamabya evestire neryo thukanabura abandu thino ekyindu ekyoghuthasi sighuliminya omuwaso owalimo mwase muyifunze kandi banemufundisya abandu bokobule oho wamuringa wamabihikalya uthi inje ngasa ngasyayifunza oko ngoko basi iwamabugha uthi inje ngasyayifunza oko syonzuki iwamabugha kwa mufwano esyonzuki esyonzuki isyo sisiribyaku neryo ambu embuthu iye bikabya bithi kundi abandu bakabulha neryo bo wabiyifunza oko syonzuki ukendibya ukabana embutho yesyonzuki syohayi kutse bikabya bithi mbinu syighuli wathasoma oko musomo owesyonzuki ngathakwibira ekyindu kighuma esyonzuki isyo sisirighulawa neryo ambu ukendibya omusoko thukarondaya embutho yesyonzuki iye esyonzuki isyo ukabya unawithe eririma oho wangana buthi ngendisithungira hano kwa mufwano wanganabya unawithe ekyirima emiti eyighukasenyera ni diparcele ni 3 parcele kutse inakyirima ndeke kutse atayangabya nikakosesyo kaghu neryo omukosesyo eyo thukahimba eyo thukithamu ebihembo ebyesyonzuki neryo ebihembo ebyo
Neryo yikakwamana nga nakala ku mundu kundi abehembo ni shombawu tukakolesha shombawu neryo echembo chiuma chikana yakutwe shombawu isangana hamba nga neri nga $5 ku $30 echu chembo chiuma neryo ukawabile bitu bon omuparcele ya ikwa mfano ni witi de parcele eriteka mwebere nga behembo bikatre anduka se possible kande chinatoke ken neryo ebehembo ebyo Vyo tukayate kumochi omorerema. Na eshonzo chisikana iletamu. Kande sisi riko lebero vinene. Sita chasha iletamu. Na tuwite vyo tukate kamo. Kandi tunasinga tukai ratut. Na eshonzo chiesho. Ukale ngurumweri nga desu men. Atano mochero chuma omabi witi ibahit. Eshonzo chinesine niyo mochi huo. Bukire sika timba timba. Na sekabu la ahosha ngayi. Na shikashavi ya fumbole chembo mofwe. Na echembo esho, engu meri ya fumbole chembo, yikalu ya yabu resende, no munje chisha humiramu. Aho na u, erio, esho nzuchi, uwa mabitu kariri ukuchi, okuwasali. Na erio kundetu wabiri kufundishere, eriishi nashu, kundetuka fundisaya, abandu ngoko esho nzuchi, sisiristi mibawa. Na ukalushia mabuchi, na uwe timiashu, eye, au kabisu kewa mabelo gashu. Hare namna, eri lusha mwabuchi, kandeshonzu chesho, ewa sere kao, alo tukwa burabando, wamabu na uti ya rerema. Antuka ererema ya u, omuchi kuhi, ni usi, donge, isi wana erite kamo hendu, ehe angata shekuwe tiche omuaviniri, omundo shale menya, omundo kana pokeraba akando, ukabu na uti okokando, na erite nde menyeriko lishako, ikakabia nga sika uti ichi omuazu. Ewe nzuchi. Hali esho njimba eshe esho nzuchi. Sene halia okulupitali. Omundwa kana ule roluwe luewe. Ebe hembo. Rerio ebe hembo siwa mbuneru ni formile yikaliri. Halia ba nimu fundisa ya bandu. Eri kukote chihembo. Na ngokuwa nganete kawa chomochi omorere mari yao. Echo tu. Kande siwa mbubekali ndambine. Taro nda yakatemi asa uyifunze omundo share menya. Ukesha ule chitabu tu eche $15. Neru chitabu echo, echirimu ebyo shebyo, omusomo esho nzuchi, omusomo wechi agronomia, omusomo were trunga, ebyo si. Namu wangana trunga mbene, ukendibuka hayochi. Kundi yaba ndepakawa zabat mbene, kundi ebiti vya berebula kwa mfano, ngomu vile, motreri mo mfano, eyo musandri vile. Abanduba nene, eritende minye vyalia ebyo mbene. Chechi kareka iba wazabati karinga tu esho mbene sika tungawa emuli nyesa. Esho mbene sika navya no mokaji omuvili. Nibu wambu esho mbene uo himbira shonge nguluwe. Neru halie vyalia ebi esho mbene sekalia sibu wambu tu yitre yali okobeti. Esi endevya mbene. Ye. Yeah. Neru ebi yoshebio tunemu fundisha vya bando. Wamabi witi ya parasele yao. Udongi wangane exploate parasele yao. Halia wanganata kawe shongoku, hanu wanganata kawe shambene, hanu wanganata kawe bebata, hanu wanganata kawe shasamechi wa mabia nzetu. Antuka ebyo shebyo tunemu vika njavando ngoko na mabu wangabi ya vokwe, obo kwe tu. Ngoko tu bukana kulerano omunyumba. Omunyumba tu, uwarondi ya chichomba, abanduba na uti uko bishato kweji, uwa himba mafika ini aliko vyomba bebere. Neru echi umechi uwabere kula mchumu imafika. Echi ndi cheria utiyesha tu ya baluana. Nabo shiba liba vya veri humiramu. Kutse na veri keshamu. Sehari. Erio echo ni chumba ukata reverecho bure. Echumba echo. Uluendibu na uti ya kaformile fulani. Oko shongoko. Kutse oko makururu. Kutse oko okobo okwe. Antuka eyu ni nanafasi ya UN. Nero tukabura bando tutino obole mundu eke yu anasha mazingira wewe. Omo maka. E parcele yao, wamabi witi chishato shato simore chendo tu mka usanga usanga mwishongwe. Antuka omo chishato echo, wanganate ka mwishongo kukundi. Eshongo kutu simambu sekako, simambu nero tu ite ya vya nafasi ya kabambi shangakul eye. Na mwisha ngabi ya shokururu na mwabu wangabi ya vokutu omo tu wanganakule ramu. Nero tukafundisa yomundo, nga uka yira, wutu. Ukendi weba na katrembi, wanganaso gulupiteli kweji. Ituwa kukanja, wanzirechi, njeni anziri wafutunge,
tokanje mbene ikali ya benua vika kulisho na benu na benu na benu anduki swala boko chino kunde nebiali eye mbene wanganabi wabaretu nge mbwa utu anduka chino na chino na chino wamabisunga chino ukatrika uka chomu echi embo ekendiri ya bindu ya bi na mwenye ngabi yepusu na riwa sangala ebendubi yao ebya ebya bikabia ni sante na banduba hibuli ya omundu ono karenga ni muagronom karenga ni muveterine na iwa luwa bia kwebi usi kunde tukana vura bandu tutrino obule mundu ni muagronom obule mundu ni muveterine obule mundu anduka ni mukulema tu obule mundu amabuti ukana henga aritu na ule muagronom sibu ambu tu utre waso makarasi kechi agronomia se wangahero komemeya sibu ambu utre waso makarasi ya kechi veterinere se wangatu ngokochi oko shonyama eye e shonyama ereta tungasho ituwebo shitu na wirikirwe ere tungasho neriwa yifunza boke ebyalia ne dawa ebyalia ne dawa neru abandu banene bakatunza bakatunga esho nyama shiba shebyalia ebi esho nyamesho kandi shiba shine dawa ebi esho nyamesho na rukala ngirembe na yabi kwa chiko holo ambo muipeleke kule kwa muveterinari bo muveterinari no, neru ni wa hare hare neri ya bianga ya mabi egzamei kariri oko mwana ambo ukwena la mushia mbuzi wapi ukwena la mushia mbuzi kule mbali neri o mwana ina vyeka tere oko karasi kutio mwana ina vyeka yihania eri tuwale mbeni. Ina mbeno ihali ya chikumbri metu kutali ya kagewo. Ako wangana ya ulu mufarmasi. Eye sho mbene. Uwe neone tu. Iwa haye mbene tu. Ya miyati ya mabeho. Neruwe ndeleshi. Ba ukesha tuwala yo bunga. Kute wama tunga bunga ho. Narukesha wabi tunga sinen. Kute wabi vya hali nichi. Nabiyo uka tunga. Namu witi esho pijo. Esho pijo ebyo shebiyo bane mfundisa ya vanu. Ebi wanganabi ukahisho pijo na isho dawa. Na mo utungiri isho lape. Abandoba nene akabia tunge isho lape. Elape ya butandek. Neri elape. Ebi ya nebi vika hola hola. Basi buwache chindicha vare hola chindicha. Siwa ishe dawa. Anduko munduwe kariga. Inyotu muna ishe litwire tu. Isho lape kute makururu. Rehwere mutebi ya shamaveria. Ebi ya mawere iye. Isho lape nasho. Anduka sewiti ya hinani. Hiyo tukaibi tunemufundisha abantu. Akanduaka. Sibu ambu changana kule meriha mbe lape yao. Okataka kano kwa mobuno. Ukaibi wa mabi watikayo. O kwechi no kwechi no kwechi. Kutu wanganata kechicho momagete. Engo kwa yao ya binyo hegetie hiyo. Na iye mabi watichu kwechi. Ebyo tu. Ebyo tu. Na rotukabri kirabandua bushitu tino. Omo tatu. Na yor. Halia ndambini ndambi na muanga hikao munaburi kutio munja cha ebyo bakende kuongoza kubyo ko sa problem utinje na muri ku radio na inga sa chishi nga sa ifundisa yoku bindu fulani wa masutu nyinga soko dao anao bana halia banganga doctor ne halia abalimu abeshonzuchi abalimu abeshangoko abalimu abeshusemachi nabo bana halia hakabya mwendambi omundu wererema eri ko chitota ndibu ambo eri omomusha. Ali ya maetema nene. Bo omokuwe nene. Amalema warenga ayo tukana liko mahole. Amambu waka na vyaho. Abandoba nene bakanze bataka huwe cheringa. Eringa ma eshi seke matete. Abandoba eringa viseke. Bo antuka sava nacho necha kovyo. Neru hakabia mwendambi. Uka yari vyutaa. Ewembo tuwa yevindwe vyo. Shuta vyukaba nayo. Aliwe eleremari ya urine tuzisto kwa magetzi. Anduka o ahania magetzi tu. Kutia maetiana labiri umochi omoreremari yao. Neru tukafundisa ya bandubo ututichi. Tutino eleremari yon harinamna ituwa treka muengetze eyosho samachi. Neri abanduba kawa waza batikarenga sichi angatwa kekana. Anduka eyosho samachi abanduba nemu iriansho. Sene mukula abanduba nemu iria kushutu. Tunemufundisha abantu na ereremerio tukaira tuti ereremerio tukata kula huichuna twa serio mutraki twa tichewa twateka pembeni kwa remari remari au basi nerio chebi bibye chuna tungo ko tukana ta kule chuna ngoko tukana ta kule la yalal na ika kwa manana ereremerio mundu nganere ngai kama bya kake tu echikende bya chike tu ehe
neryo sasa aho itwoteka mwitiyo ekaleta magetsi kwa mfano akalushi kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong kanalabire alie alierere mariao na itwa itwa itwa yakatiyo kaketu sibomunaruke ndibyo mu madepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa maetse ohalia ekate duka okongetse wa mairokong wa yika ukamenya nga sine mukula kunduka byune muhikayo tunga bendo bya webyo ukatunga bo eyenga kutse eyenga sianga wa utu watu wala uko byali tuwa yabi usamu tuwa ya hakana byakandwa kutukana kola neryo ukalete byali uwa yate kabyom eshu samach anduka omusimwa esamach yoka biwa maberu kushu samach sina nesenen omusimwa esimwa esamachi kaya bere kula sana ya bere bi esamachi nen ayo swanga
sibanganere kuhakusa machinguma ngokotukana uloko bibaridi kwechu mechanga na uladimila cha

0: ekirimu kyetsinja kyinja ekitaka kyetsinja kyinja mabwe kyetsinja kyinja meti kyetsinja kyinja nebetwa neryo akaghala kebirimu kothukasaba kothukandeghira thwabiyisungira thwabiminya nengundu eyomubuya wethu owoluyira kuthi kino ekyisakyisi
1: kobinabithya omuwania mwelima engundu yibwe erimo mbu engundu kyekyindu ekyithasighana
0: outya
1: nomuwangasira eryeyondi bithu ukabya wahika ahali engundu yeriyibwe ukasuba okomithe bithira iwe muwathoka erithimba okwiwe rikasya kuhutali kyikaleka eryahulhwa mungundu kundi nengundu aho yikere sihalibya kyindi kyindu neriyibwe ngundu yeriyibwe nibambu endathulika eriyibwe ryabya isiryathulika namunabwire ibwa inywebigha ekyiyiro thukabighisaya kino thukendibaha ebyuma ebikendibya bikathulha eriyibwe mukendibya mwabugha neryo ithwabya thuthi ehama yiyi nawu eyibakahulha munani yiyi yonye ebire eyo ukendibya wabibandahu neryo eriyibwe iryathe neryo iwahathataniahaki ebire kutse omuthwero neryo iwahighulhari neryo iniabyabiri erilhwere ghuma iryabyabiri ukendibya wasyabanda kuri iniabyasathu wasyabanda kuri iniabyana erihika neryo ikyabya kyilhundu rilhweribwere ghuma kundi nengundu ibwa kyamabya kyilhundu wabithulhangari eryo kyikaleka ibambu akayokuhya omuwe muke amabyusulya omwiwe aliriryo nengundu nguma neryo ibwa yikendisulya mabwe omwakyitaka ukathasya yahirawa omwakyitaka nenyumba iyabyendatha yengundu neryo mukahulha mufondasya lakini inimabwe esyongundu wabithondekasya omwakyitaka neryo iniabyafondasya lakini inengundu iyamabwe
0: engawamanya butya esingamukangirire kwikanaya oku kinywa ekyengundu kyikyikire okwa kyisayi kwaho nabigha nabo banawithe okwa bisayi byabo bikebike banemunyoma engundu ekinywangundu kyiwithe ebindularenge ekinywangundu ki eritheko ryamu siriry abanika alingakandia mubiri thukandi hawa wabigha bayasondasondaye kundi siwangathoka buthi nga engundu uka engundu thuka engundu baka engundu thuka engundu muka engundu baka engundu sibanga erithegheko thukabuthi thukathegheka omwamubuge wolhuyira ekinywangundu sikyirimwithegheko nengundu neryo engundu eyi thuthi okuthomeka kwakaghala namalingikania yikanathuthongolha wabirondya enyondo enyondo nyingi kundu nayo engundu yenyondo wirondya nengundu yomuthwero nabandi bakanasyarondya banengundu yomuliro bakitwa nirukibwe neryo engundu iyathulangika yabanikamu emyanya nemighenyi eyi yikwenda kukahathathania mwene momuthwero wabirunda kwenyondo engundu kundu enene kundu neryo engundu iyayaba mongundu ngengenge nesyo ngundu ngengenge esi sikakolha omubiri owuwene kundu syasikayabya kyithandikiro ekyobuhimba embimbano kikayakwe ikyikalerwe kabitheka engundu yahesi wayitsukaya kwakyitaka kyayibya kyikalero neryo ibwa thomekeribwakwe kusumbirikyi nabakahika bakambu oyu mwakasunga engundu iyibwe eyisikire
1: ambu kwitha wathalhusa engundu eyiyo hayi
0: walhusayo hayi wasungayo hayi nabisembu wihayo hayi neryo kabu thino erya neryo wakangirira howa lhusayo engundu kutse howasunga kutse howaya olhuhisa wayahesera mwengundu eyo neryo abalyeyitsutsa hathya banganewabu nawu ubakangirire kozi ulua batu falana oko mbua iki nikina sechegi mbua ahali ya lua evendu ewe kaya kolera ikaholo mbua
1: mbua yu ikalua mshumbirichi
0: mshumbirichi
1: haubwa yu mbua
0: mbua ikalua mshumbirichi
1: muta koyo
0: get arebo mberi kwa kote shonyungu ikalua mbua nuluhiza elolo kaza ndirera amatara na beba ande bikabye bikumuluhiza neryo
1: mba beba ndangamo nari cyahulwa mu cyabande
0: umuheshi hama yuluhiza yabye no muheshi siwe ngambo muhiza bakabwambo umuheshi
1: muheshi
0: neryo eni hasa neri nyagotrola eni agotrola akabe
1: akabe akabye umuheshi oyoka bandanga Ya bia numugotrori.
0: Otia.
1: Muka wabebu gachuma wabebu gacho. Ambo yuwa mugos. Ale ribu iwe. Enchi na ila mbichiri. Nare wa sechira hali mugotrori. Na ibu ni ya watu lachu ni ya kondomi ni ya kondomi ni ya kondomi. Nare chuwa.
0: Nya chobo ya wazi.
1: Nare ambo yu mugotrori.
0: Yu mugotrori.
1: Ayuka watu la. Henge mire. Aka watu la. Eha longu kaa.
0: Otia.
1: Ariyo vyera gotrola
0: obose bubuyira bwetu kokobo kabasula uluyira selolo nengundu eregotrola bwama bi yite korire mabya baneka umutuli nera bipare gotrola neriyo ugo kanyiri umubuge ubangane buti nga gotrola uka gotrola aka gotrola tuka gotrola muka gotrola baka gotrola neriyo ukadashira kwene iwe echi kakola wote. Nga wotrola omogosu. Nga wotrola ijisuka. Nga wotrola uwele chuka wotrola.
1: Namuto kende alinga kana wotrola wote.
0: Aka wotrola wote. Nesi ya kana wala nukana wotrola nesi na mshumbendwa. Alinga ba. Hali kwa nesi mbendwa.
1: Mbendwa.
0: Na utumari shaku muka henga. Makasha tu uwe rumache ndeche yero.
1: Mundo sheri ya kewi rumache so.
0: Ote.
1: Baba kesi ya ronda umugotroli.
0: Umugotroli.
1: Nambendo.
0: Nambendo. Eba makasha tu kanganawi watreno. Umugotroli tuwabere. Tuwabere sunga. Tuwabere musunga. Nambendo. Tuwabere sungai.
1: Nomogera.
0: Aha. Nomogera.
1: Nolugembe.
0: Aha. Nambato.
1: Nambato.
0: Nende baka hola mo. Mbaso nechi mbichi. Nabe ndibi su shirenge.
1: Tupekende yawe kasa. Tuka vendula masa yako.
0: Sana. Tuka vreche lukano mutu eru. Kundu mutu eru na anyao nao. Awete mubiri mungi kundu. Omulu hisa lo mujiri. Mawe langiri mibiri. Eyo mutu eru waka kola konde. Omutu eru. Waka watikaya. Eresunge. Ehendo henji. Eyo mbimbana.
1: Na mulimia kana atwera vitsungu ngaya atwera vitsungu byae ngaya atwera amanyangwa wae ngaya atwera obuhuti bwae
0: twama ikokomul owere twera
1: eteremo chama hika tuya twera
0: otya nibo omutwero akalukuchinyo akaluku okutobola nere yatwera ni yatobola
1: kitaka
0: ngaya Ngaya trobola omuti ngandi kukutia obutara. Ngandi kukutia chisayi mudhini cha chukudu. Ngandi kukutia chisayi mudhini cha wambitreni.
1: Nanjingo
0: Nanjingo nayo. Yika omutweru akatrobola ebende. Ebekande kumakumi roha uma. Yabiba roha uma neru ya hula mnjengo. Oyo uwa mutweru, kema jiko tunu, hali mutweru, chechuma, echindwe chike watikaya okwitrobola, ne mutweru. Na hama vyere ya tuwera, awasibesha kulesa ya ho mutweru, akaya kati kulishibwa, ijisuga. Yikaya tuwera, echetaka, ererema. Yikaya takula, ererema. Kuseka atrobola, ererema. Hiki ni jiti jini mkangiri ya mudi chetu.
1: Niba mbo engundu iriwe mukavya hanye mabwe esho ngundu semawe narima yakulao mwave kulao imaronda makala, imaronda shungu, narima tuana makala makala eje vichirimba. Narima takule chuna, narimu uta hama, hama uta awechiiza. Narimu hile ndatanyo yama ama amabuayo, ikahula wa mochi.
0: Amatara.
1: Amatara. Nariyo imaronda miguba. Nariyo hali habi mulu meyusikire. Nari mulu meyusikire. Nari mulu meyusikire. Narimu etimbo kochi. Okochuna cho. Naribu muhiramo mrera. Nariyo habi miguba. Iba kujaji kuru tu kuru tu kuru tu kuru tu. Sengweta makala mbikiri mbikiri sengweta. Mbikiri mbikiri sengweta makala mbikiri mbikiri sengweta makala. Nari ya makala ini ya heni. Nari umevivya. Ibya nuni, ibya nuni, ibya nuna. Kendi amu avu, nariyo imaluhu kamututu amu avu. Nari, awelu emabu, vya mabehendu kavi uma. Nari mabehendu kavi, ambuba mutuare vimui hesero. Nari vi hesero, reka hulawe muluhidu. Muka iba muka ya hesabio, mukendi lusia mwemetuero, mukendi lusia mwemegera, mukendi lusia mwematrumo, mukendi lusia mwemehamba, mukendi lusia mwishisuka, na megosu. Na msoro.
0: Na msoro.
1: Awalwe mawe, ama vishi ya lwamwe vevoya, evyo mukendi ya muka koreisi. Nari ngundu, nari kwiritia nao ni ngundu ya mawe. Kwa sangu ama baho voteke, nari ukatu alabio mochi uririo, nari baku asiachi. Asiosenda, nari uwe hira mongonze, unamu hira mongonze. Alweji alwe mawe bya mabehenduka byuma bas neri eche wichu eche banu bubuye
0: otya ndi kwa manyi bucha mone mama we ma omerera yo wakana ya kwa meng eba ko eba lenkanya eba ko kotia wondeke neri imwe ya lemerenga neri akabyo oba mebuka ndesing neri wambu o mami buyu Naba ndebo kunjoba amebuka kwa senga bakakwa ne bakola muhikira. Aba mebake bagamu. Bitunga naye akande singo kubwa miubu. Yuga yua mamu yua mambuyi. Kunena ma akamata kena hano. Naba aba abega nebo ambu.
1: Nariba nyemba lyo murenga.
0: Naba kubali omurenga nirwere. Bayire ku kinyo kiba omurenga uyu niwe embuyi. Kunde akasobola akabwiki nyongo kochine siki chebe kande mabe sanana amabibua nabali kuri mu bakahole kirambo omukangiriria make
1: mbo yotwa nasombola yano
0: yono neri bamwambalia omurenga owali alwa omumabwe
1: neri amabwenye wale mumne hande biri muri omurenga omurenga wikitipa no murenga wati
0: no murenga mweru bakasha bakitira nokuba ndi bashakulukwe ana uteko
1: abagora bo baenda bakambala eje bitip
0: otya
1: nari baholamo ambo nambeti amerenga iba lusia munachi echitwi murenga akabya munana nari nyambala go mubike mo anongo nari nari ambo lyane mubore
0: sango busanga
1: ambo mwore yu ya nambiti echitu. Naende nesegini niyo komago. Naende komago luku iji. Nari niende kabuti. Pereng. Nari wamuri yuti. Choche.
0: Nari niende ka akai kukumbandeke. Na inye yu wandeke.
1: Kusangu averi ambala. Evi kalu mungundu yivu.
0: Otia. Evi obande bata weteko. Evi ya mamu bane kako.
1: Nariyo na yini ya mabevi ya ngundu. Kusangwa mbiti ngundu yirivu. Kwa singa wana ulichiriri.
0: Aba wale wanuwiri. Nariyo na yi. Chali kosera. Mulu mewu. Omulu mewu kabrekini ya vya mwara. Aka mwolamu mwamiti. Omu mwamiti wagi yuti. Nero kage enda. Nende rukubia layera. Yomu mwamiti wewe. Nomu mamiwa nemu endero kwa biya larabi ya hanji katronda. nerio hamavya besatu hakia hamavya eretunga nene tuweka na ya okongundu iwe muna wire okotisai kuchomoche yero tulikongundu iwe
1: na matashima yo chinywa selwanza na wana mwabiyo echinywa selwanza
0: kutia
1: numu hawa yeso chani hawa senderaha nandungo mubangwiste
0: abandi bakangiriye
1: kusenebe na elda mwenge mupenda na salanzer ani buhumbi nya jeremene ni nduku na sherina wai na tahembwa mbuya na mbukuri uri andemera mbukuri naye kana ari mwe
0: nayo niri na rya mahalu
1: so
0: kulweneko ko bya bya betya konde tune mushakangi tune mushaburana ba abega okomena kwa ni wa mahalo kumbwa ka yesumba ati inje kinda cha nsoka na oyene niri na rya mulumene kaka laba abu kinda cha nsoka mala kande checho
1: musegere ibaka buraba musegere kinda cha nsoka ye che
0: neri bakika nuko chika chiri wembo eri na rwe amari mangali omena beri ni kinda kande cha nsoka aona ho omo kufana bre kama dhandu lo mupera echeremo cha mabitsuka echo tukashia bwana cho tukaludia echeremo cha morero nerio ama baneka omundu mafoni ato ehe ibwa mabere muka bukwibwe ngaso ndibo bujano olukuka nalo ni were riri tikwe olukuka ama sho batane nende ka holomo mola muti mungarwe mungarwe ati amagwa beri anu atiba ne chiswe swe amabya satu
1: mabya satu nibambo olokoka aba kahikelu ebuhulu wa mabi manuti ya oko wasye subya amasra we bwanga chabiri ibu walangira yolokoka selongare mwakokari elone lokoka lwabere luhambirie bintu byose besende
0: wetu tibwanti niriwere rinji kundu.
1: Chitwa mzima.
0: Chitwa chushi niwere saresa. Nelokoka.
1: Nelokoka. Niwa mbo ahate hanga ya kari yo. Sibi yangaherwa kukari. Chikara kilwa ilo lukoma lukoka.
0: Nengundu jiwe chitwa chushi niwere saresa. Nelokoka kuka.
1: Mbo na olokoka kuka luri ya lova kuhere. Narikwe munewire. Mbo lukuka lwabere baneka mwiti mwebendo. Mweme mbulichiro katra volavi emwesi weye yeyochi.
0: Mwutaku uwe.
1: Kutye vyo mwebendo vye kende kuhuli. Mwema kambo na chende choche.
0: Mwaka watre. Atingu, mwili yati sundia liyo, atingu atingu lingu.
1: Ingu lingu.
0: Ingu lingu.
1: Eriri eriwe, eri uru uru, niwe reke. Rekasu mba uwa ya takari uharia. Nariyo yeyo nguringo. Sekuli huko itapote hano hanga hoteli ya mundu. Niri uruguru nge. Ni yaya. Tuwe tuotia. Kusangu iri yaya nari rikelu mungo kwa nayo ni nguringo. Siwa ngasu nga kwa hapote hano horia tuka hano.
0: Nariyo mwisho badiwa na chiswe suwe kusana. Alenga engarwe alia harukutinyo.
1: Ye engarwe na ene.
0: Na ile niringo.
1: Nari achiswe swe ukatu la kuchicha echa usuka echa ni usukala echa chika hula amba na achiswe swe mama mte mukaronda mabubiri imba achiswe swe simanga heka kusangwe nyumbe ne kaya tera
0: ati kobe ni usukala nenga mo nusu mutaka nusu ribe tswangene
1: ndiwambo
0: bendende
1: nari utwanga watu te Vekana wa mukamu kakula mawe vikapia evi nafikire. Vovulinjiti wa mawe.
0: Aha.
1: Vovulinjiti obu iriwe.
0: Nanzwekana. Ya mawe. Wamawe. Wamawe hikali ya besu eswe. Wamiyano.
1: Na mwesi.
0: Kovyo kwa hibwa iniri iwe.
1: Aha. Vika huhaya. Na ngarwe. Ngarwe. Engarwe niwe kwa mabetu lario wangana kera mwene mbe niri ya kere nyamu. Hika hula wa mungarwe.
0: Niru mario, niri alari wa matara.
1: Aa, Sirigala riabo sirilwa mabiuba irio ni ngarwe
0: ni ngarwe retia
1: nario iyo musa baba averia muka musa bania bana bewe kande mario monzera sibe hikire bi ama kwishi ho bare ehane ama bwewe ngarwe nario maru ni ni riweri ngarwe nario bania murio mwa bana bewe
0: batwale rusundu
1: iyo
0: muka musa kuti iyo musa
1: iyo muka musa musa ni avere bia sabe nyamwangi ni abiri mwikala kwate uka Yesu be mishiri na batule ba wabo
0: kawa kalo la yiba su ye Rwanda
1: deri nyo yo ngaro
0: ndo ne mwikala te basu ye Rwanda
1: ama ukana wabo wabo songa bi beri ngaro nari wabo ah sio nyala sia bere kot nari wo tuwa mwe mwe sinya eh iryo rikwire ngwa mabitula ko ryo ko chetia chetia reka kusara iyo riye rikahula mu beri ngaro kandi rikahe na yango musro vya labala ba more tia mes enga ro yeyo
0: otia ana ulikirire omwiga oyukabe gwaje angamenya etende ate ka ba etende choko tende omumabwe oyamaje mihandi ni hama bani kolukuka hama bani kengarwe hama bani kechisese ejisweswe hama bani kani ngulingo Nerio, yo nomo omukangiriryamo omwiga mumerera bwa nati kaholoma chitendere chiche hikwi karika ngibwe
1: chitendere chikabi omumugenda okolu olusi lukasendra lukasi arengo ko chitendere olusi lukana tobole chitaka lakini silwanga tobole chitendere lukatendraho ho lukasi atendera kandi siwengi yakumi ukotulawe ya neringa nimba ya lukasi bi lukasi gao nani nariha isi hangere si hangaini kusangwa nichitendere nari wa mabiri atanaho no katendere nari wa tendere rumiri ba mwaikwa
0: nari wa ama ya baka wat ba ati mungu atikaye vega bakangiri baka hanenge ngiriwe ngiriwe ekana resha baneka kandi iri nikere uko kandika we nibwa naka akagwa uko akaholomo kahikwe eriwe renen kisha yete kawe kanyo tonyoro neri ako kandika shahe bwana bwa ako woko lomo bwa yonga rwe kwa kuse yo
1: yo yombere kerero
0: yombere kerero erenen kundu
1: neri akwika ikahambari siri anga kacherok kwa yabere kabere herekerar mberekerer
0: niwe iwi niwe remo
1: mberekerer nawe tiemberekerer
0: nawe tiemberekerer amunige kachindu niwe ri ambe niwe ri bu ne neri ere nemwe mberekerer
1: eri we niwe re nawe tiemberekerer a e yo mbere eri we niwe re nawe tiemberekerer a e a e mberekerer na yaso nemberekerer turi bibwe na yeso yuka tuhamberera nimbere kerero yeto
0: ama bibwa iribuya mako basi na ko nunguk
1: no mulero ni etuti
0: no mulero ni etuti mtu akumbalero mongetse ayeta wote nduli basi na mevuka musha kuluwage ahale alokrobo holo bakaholomo kolomo kasanga kakitsemba bakremo matsemba yo mutaka Marcel
1: aneho
0: Mutaka Marcel abirilo momobere ha noma laba kasondo kwa chere moche wo.
1: Ewo.
0: Nerio ai kwa muri mone tushi mone abushirende. Tangabira ibara shebe ka tuko ahishima ehnye mbo heri mba ningi gweni bari remamba serema ribe igweni gwe remamba rekerer.
1: Namata shima ka hiyoro wa gikahambu basi tule monomo nde mokarase tsamabo.
0: Omoche yero ononi wenyu mukangiriria oba kangiriria isebanda.
1: Chavari ya cho, chile chero buhoro.